Maka ya tuta tu taimi o leo tasir minute wa te aile tu la fetu. Noi fa fonga per tau tu mele unanga lau program sa mwale si ufongo sa otonga la tu la wala leo. Valu te si maliva win family mo. Ya tu fa talo fa te tu e niva angale fia fio fe lava e mafuta ma yai. Ya malor se fumruia, malor tau atai malofon fa to tu atiute mfaivol ni yaso malulu. Ya fa talo fa tu e la tau pe fa peo le fa fonga maitono to sa. O ya nga ia tu lungo le ala inisio au fufonga fai fai malielo sa ua. Te tonu o masi se e fula wala. Inisio nai ti munga le sa fa pefono to ulu le fiafia me sifono ni yaso. Ya le la tato se e atu tato prokalame. O asi singa i mota ngase ngase pe ya ona. O vea tu leva yaso mleva yaso. O se sao ta ua le ole ni tau tua mle au nanga. Wa na oni vi ingo le tua. Ya o tapina ina atu ai foi. Ya ma afionga fa uina le tua e fai tau ina atu. Ya e fai le ma. Vai la awa ngā e mo moli e tua i fa malolonga alo tātou o tua. Ia ila tōro fa tātou lia ai o mauta ngase ngase e meiso tonu a inga. Fe lava o fa tātou lia ai le apursi o to fanga o le fraifu. Ia tātou fa amoe moe lo tātou o tua soifua o lo soifua pe o ia moi tātou. O ia vole fō mai o fō mai. Ia nā te fa maloloia i tātou uma mato e fa tutu lai mai tātou mai mafutianga. Ia ma tinga ini au whianga iai. Ta o tonga tinga. Ia o lo whianga i masi o tātou tunu mani o tātou ainga. Ia ia i leanga le lei e masi o wha malolonga le tua. Le ngata fo lea ia ia fo i wha mai senga ma. Wha ma fanfananga i nei ainga. Ia o lo wha pia fo i na. Ia i wha anonuanga m wha vavonga. O fitia lea pongsano le wala upa ia le tua e ala le malanga le maliu maleoti. Motu si ai maafutanga. Ia alofangia le tua ia. Ia ia na faa maisenga mfaa maafanfananga. Ia inga taitasi. Ia maila tau olo o maafutia le nifu iwai tau o soifuanga. Ia elefanga lina fu ila tau tonu roto ese. Pio nifaa tau ina la unanga si ufunga saa tonga msalo olo o maafuta maifu ila tau ilunga o la tau telefoni. Ia faa manu yatu le tua ya te utau. Ia ilanga le leiro tatu tua. Ya al proclame tato tu fatasi o to finalo mo tato fa mo moe tato si mai si ngase ngase ele tu so i fu e maftianga o fe ngai mai tato

Ia ile file mu I popo ngā, ia e peon whamai ile sunga ia suriveta e ui a fo inungu whailangi fo launga. E whamai na tuel tato proklame o se singa I mauta ngase ngase, ma mo moli tuai. Ia mo mo ngā lofa, e maiso whamai senga, whamai whanfinanga alo tato utua. Ia ile no fualo, e maiso ainga na lua, o nore amia I ole tina ia sarona, ele, elea va, Thomas Atiung. Ya io tato la fanua ya to mo vol fa bon tato por kala mo si singa I moto nga senga se il verso a sau le wanga et mo tato te mi uto e luos fur mo le valu minute o natalo le valu to e pa fo na ste mi ya o lo to il tato o nga le ne fo ya stofi mo le ne fo e fiafi to e fatalo fatu ya ma vat fur fa ma lor tapo inga so tato o tu no ma le fa fonga anga le ne fiafi fe lavo e mafuta mai ai ya ma e fa fong fonga mai ya moria to lo fanga fa moria to le to ya to ne fa fi ma fa ma lo to ya to e tu te fo mi favor ne ya so le wa mo wa tu le mala mala le wa ta to fe ngai fo I mal pong sha ne fa fi ya va pe fo yo fe ngai ni so ai nga ma ta ringa sua o le fa fi ya fa moria to ya to e la una nga su fonga sa tonga ya po a fo tu te fe ngai ne fa fi ya po e fu ni maftanga o mafuto le nia fia fi ya ya ile anga le leyo le tua ma mulia to lo fa anga fa mulia nga ya ole tau tua si ufongo sa tonga e pere masan yai o fo I fo fo anga wa lo tu ya iso tato tu nu mana ya inga fa ingo le neva ya so ya alo fangia ia sao mauli so si fa mwe mwe nga ya ele nga ta fo ilea ya mulia to lo fa anga fa mulia nga ina ya seta o au nanga umo alo tau tu ina iso tato tu nu ya le fale loa o pisinisi ya fa manuia fo le tu la lato fo to tua ya e meso e kale si si si ya wa fo fo ngo ta pina ngo li va yaso fa I ngo li va yaso ya ya ile anga le yo lo ta to tua ya tal pe se lea ta la fo lo ta to le na to por kala me o le VOF 20 sa numero pa por ile lotto ana nei

0: Vavia vianga mai le punia lava amo le pese fai mai la umasoama le fui vanga le fiafi na ua toe luas fulu male tolu minute ea ona famu neina fui lo le tulae valu ea mori atu na ilo faanga nei ea leo tala le tato leina masani mo toe por kalame fulu nea fiafi sau VOF20 sau numero laki o le pao pora na nei iva olu atasi valu valu no iva iva olu atasi valu valu no iva le tato te foni na ya mai sa un numero si sa ile mai sta to malo le anga le se malo le aso te nei ya le fu fa pe na fu ya na po ya mo le tu na ilo fa anga si ai nga le ole au sa tau pa u oi ta lo fa u anga ibel to to mo mo ta lo fa
1: ya sa
0: ke ya le le ta lo me
1: iva foi mai sur lima
0: iva mal sur ma le lima mo sa tele Amanhã tu aqui o capkeng era algo. Malo capua. Na la, vai
1: sair
0: malo
1: volta pois alô. E aí mas
0: vai fofo e fa fa. Ya na la. Ah. Papai aí foi encarta. Foi na. Ya. Mas aí acaba na co. Mano, vai tole manuel aula e lunga pe ao
1: mãe
0: de talo. Ah. E eu calcia. Ya vale lei,
1: vai
0: sair alô. Amanhã era fias. Ya vai pena fo e Soy fua. Lewa tala malai malta maya satele iva mal sfurma lima lesi toto talofa.
2: Ia malo tatua tunu.
0: Ia malo lava kisa.
2: Lesa malo si ala kua kulole iva oine se fulu male. Tuka si mala pasi sa mole.
0: Fulu mal sfurma tasi moruang alau a.
2: Mole lava.
0: Ia. Alo fur tapua i kisa.
3: Eh,
0: Ya. Va a sfur tolu male luas fulu ya wa maua le leifa aftai va. Ya
3: lova.
0: Ya mulia le fiafi.
3: Ya.
0: Soi fu amu neta. Le li wa tu le sita to to le talova.
3: Pakura kasi male va.
0: Tasi male valu mo salome ya wa leifa aftai salome lo fa tfo ya sa tele.
3: Ya wa lidei mangu ya fo ile. Oye, ya.
0: Ya fa pena fo o lua. Ya fa aftai. Real weekend. Yeah. Yeah, so for Salome. Let's see Toto Talofa.
3: Alofa, yeah,
0: we're gonna work tomorrow. Yeah, why for China to make va?
3: Oh, Chini.
0: Chini, okay, yeah. Ola se numero.
3: Ole, Fitu Male. Maleiva.
0: Fitu Maleiva.
3: Yeah.
0: Walu Leiva from Muleva, let's half Fitu. Sulima.
3: Ya.
0: Yeah. Walu for Sulima.
3: Suiva.
0: Suiva, Lela, South Fruiva. You're fit to Lamas Fruiva, ah.
3: Ya,
0: yeah, Motini, Family Mole, you will live after Iva Monia for weekend.
3: Ya, yeah.
0: Ya, yeah. Sorry for. Let's see to Talova. Talova.
2: Wakulale lua male su valu fa mole lua.
0: Lua male sfur valu mo kisa.
2: Fa mole ya.
0: Ya wale lei, wale lei fa ta ya kisa.
2: Ya lua i manvia la vale wiki.
0: Ya fa pena fo o lua lo fa fo la pas.
2: Ya fa pena fo.
0: Ya soy fua, soy fua. Ya mo pele avanor to por kalamro ni fa fa fiol VOF20. Sa un numero le papo. O le telefoni masani o le iwa olu o tasi valu valu no iwa. O le numero tasi o salome numero lua kisa. Palasi mailo numero fitu o tini. Numero valu o salome numero iwa o sa tele se furu luanga lau, sfuru tasi luanga lau. Sfuru tolu vaa, sfuru male lima sa tele. Kisa sfuru male valu, tini sfuru male iwa, vaa lua sfuru. Al telefone lo matala mo oil to proclamme le fe fe fiva o lu tasi valu valu noiva. Sau pi supo tolu pa uno pasfica. Ia po o tamala ai ti fo'i lea taʻiono e filifili faisau tonu pe asaʻolau mate. Te agaʻi atu e tatou faloʻoloa le Pacific Island Mix Nation Opens. Suga fo'i iā Tasman ma le faletua e ana Pearl. Ia ona e agaʻi atu le taʻu i ai lou suafa, taʻu i ai ma lau numera. Ia ona faapena lo lea ona e filifili. Ia po o le tolu pauna Pasifika. Ia po o tamala taʻiono. Tamala iti na eono. Ia o lau lava filifilinga pe asa alo mate. O le atu na ilo faanga ele au ainga leo sa taupau. Ama tamai lava ya taupau fa asalafa. Ia le toi urutaia fo osi ainga o lo soifua manuia pe o ia. Maftanga fo ipio sa faatasi e nava yaso na leno le isi tatu li tio. Ya ona o le faatasi atu ya i le sauninga faale ainga ya o stasi fo uso po stasi o tamā le sunga ya mailata tiuni ato oto o felise siania na lena mafuta ima le to o tele o ila ato uo faisi lewa ili to e feiroai ya awa avea foi ya tulanga foi faa moe moenga ema se foi le wala upa ia le tua ya oto e mafuta evi ia le tua lo mo per soifua maloloina mal soifua mnuia ya oto telo ila tou si o tato ai nei koe lo faanga ile sunga ya tau pa u toiva ya ole tua fine na le sunga ya mailata ya meze foi o tau pa u malanga farani ya male sunga ya tau pa u Stevie ya male pa ia fo ainga na lua. Fat fo ile fionga ya taito po le fitalinga fo ya tui a fale alango ko lio. Ya mas fo ile fitalinga ya sia moa a tunai matia ya sa feilo e fo ile afiafi ya male fo ya sol fa mo moe. Ya mas fo ile fionga ya aloi mai na tol se fulu la vea. O ila to mona le sa fa ta si mal to telo ila to kom la fa fonga mo le sa ye fa mo moye o le sunga ya mailata junior to to felice siania ya e mo so le steak le I le walota I tia pa after ye to fo ila walofa ye ole au po ia wa uma tulanga to fio le kalesia safa pe fo na nga lu fa ta si wal fa mo mo ya mo ya to lo fa nga fa mo ya nga me le tau tu al si fo nga sa tonga ya me se vol sunga le picopo ya luki pesha ya malona au va ai pe na ya yo le so so ani mo mo so so ani no lu yo le au prisku a ya pe fa pe sa wa ya le sa fa ta si uma ile fa mo mo Toi sulma le fami nuti o na talo le valu. Ia mama mori fo ina ia walo faanga. Ia ila tofo isafa pe fo na tapua ia le au a le pulu le pona po talo fai. Ele o se fati nga a walo faanga mama mo o nga lo fai faa mafana fana tuai. Le au nangar si ufongo sa atonga ya te oi. Ia ai masela fo ina tama ya sa tele sa kapitenina mai le au lea. Ele pono poma le sunga le li sosoani. Mika ele ulungia sa ena. Ole si sui malosi le ole au. Ya petai. Ya ua. Malolo le si tu. Ya emanuia le si tu. Tali tali tau e talong mlimuli. Ya ua eti toa tamai. Ele va peo le angoto ale la o e. O e le mali e pea. Ava pea na e wha anō nō mea na pō e te le itau mawha. Ia tau na alu le tali le le lau sua ne le fiafi. Ao tato ye per vio F20, ta alofa toto. Ia, ta
4: alofa kui lako wha alua.
0: Oi, ta alofa ia mano. Fio lai toi titi a ngalo ia te aulau fitala inga.
4: Oi,
0: ta alofa. Wa, o amai oi le malu ruo le ne fiafi.
4: Sorry. E mangu ia le alofa le re.
0: O, vi, ia le atua. Ya nala afa pe ai wa elu te mo e fafo no mon wir ta longa no po a
4: oi oi me nga wo mo mo me mo vai vai
0: ya
4: ta ka vale mai o sti
0: te fai atu lalo inga lalo vai ngana le nala vei ta ua vai ana poi lau ta avale vale lima no
4: e o fapea lau fango pola mozo lo mai fapea
0: ma noli fapea ti nao ta moiti ana popula mo ta avale vale tui pali sino fo ula ima se lango na vosti inga
4: o fapea nga
0: o e se le tui inga ta avale vale ta avale vale na po ia ai ole mele ta ua ta avale vale urupo ua ufana
4: vale urupo e nga ukokota
0: so ye te fai ana mea fati inga ia ila tou a alai fa fonga mai a ya alas tanu ya
4: ei ka ka po ingo le fa ka kuma lai
0: na la soli
4: ya la ka ka vale vale
0: o la ta vale vale ta to lo fonu a sa e lo va po ta vale vale se lo fonu e si a tu ai fi tan o lima sa tele ya ta un mele ye male ave passi, male ave passi, por ahí ave passi, tu alu lule. Voy a decir a fiel ley al fal tu ele, vidi male ave passi, le voy a bailar el número.
4: Na.
0: Ya. Ya, y. Ole, mo le vano, ele te que ca número. Ya le hubo mal el lugar te vilo tolu mal sumar fa
4: ya cual
0: ya to ay tan fai me está no me va a ya vale le hasta me no
4: afkai fue me va
0: ya soy fue me te soy fue sole me fin a la tamba sole le la hubo mal tan hasta no me to fai tu sama ta vale vale en el po ah sa ola tal y la le ta vale vale vamos mole wala na mata vale ya no le fai ta lo me ta to lo fa no ya le le la se me la fa pe fai sini pe fai puspen ata vale vale fu no vinga la ole la un mor tali ol ta vale vale no po no le sa fai ta to lo fa no ya ta lo fa
4: e va kula ya mango fa mor
0: ya le le mano o no mero ye to toi ole no me la fa ole lima ole ono se furu lua se furu ono mal se furu mal fitu
4: ngani kai kai yo ya va kula no me la
0: Numela fa.
4: Ya,
0: wali lek ya fa munia fo le tour le weekend me fu fanga la fa nga yai ha. Hey. Ya, manai ya mesiri na ayo fa fonga le manai yo fono a.
4: Soli. Ol me nga.
0: I wa tele swinga wa yai su fa pule a.
4: O kol man ayo yo fongo.
0: Wali se se to. O sa wale melena. Tau fai ala langai ma anga ngai. E fai fai ya, a. Fai fai ya ngasi, a.
4: E fai fai fonga fai kari mai ya.
0: Ale
4: kua ngai.
0: Ei.
4: Se ua fai oloro ma au mai kari a kama
0: ua. Ea, nala.
4: Ea. Ola kula ngonga ere koe.
0: Ei oi. La ua langonga. Na uma anai. La ua amatan ma anai ale. E mama malu, a.
4: Ei o ma ngai fai oloro logo fai de. Kua lalo mai ma ma opongi.
0: Ei oi. O mai fau tua ma. Sao le leia.
4: Ya
0: wale fai mo ngisi fai mo la ko. Ioi, ola to sa le le ya, wale fa pe a tu la imel malo la no fo no fo la to le fa mo ndia nga le fa mo ndia nga ola to le ta dia fa mo ndia.
4: E ma si wa ke ke.
0: Malo al malo, da le le.
4: Su ka le malo im i ai.
0: E si la le o pongi ma. Ioi,
4: ola ka ke fia fia ko fo im.
0: Na la, o ma na ya.
4: Pui vos ko inga kura epa e ua fapena fo
0: inga. Ioi, ua matana langona, ua matana ulu le, a, le musumusunga le anganga.

0: ngawa ngase ngase foi
1: o nane mai
0: ile fama malo toto vanele a
1: o shola ngal kamala po
0: ya o yo tele o ma mala malamo lele le mafu anga a ye ile ngase ngase le o le fama wa to tele la to fo sta to to le o ya ngi va ngale o sa tau tua fo ya
1: sa de le kio
0: ya avo ma te fo aji le sungal fa fenga fa yumu ai na ye fo le le kio fo le po e mana tua le apu fa mo ya ta sina le kio sa fa ta se te fo si uso
1: oi o
0: ya
1: ma puo lo
0: ya o lo na sua fa na le anga le uma ta ya mai lata ya o to to o a
1: i ko ko
0: sia nia
1: ya
0: lo faru
1: ku
0: na lo pepi ma so gipe ai ngai le li ya o ya te lo ku pa te lo ku popi ya le ai yo mafu anga nano walu fa fa
1: ma
0: yo
1: nala
0: ya ya masalo, masalo tayo na mo liung wai pasiro for tupe ya na ilo for ilor tao unga po.
1: Che kuriao pua po le ay si unga.
0: Hey.
1: Unga falo ng lungo, falo ilo skang.
0: Yeah, imana ya wai siriatule masawo lau fa fonga. Ay lo matul va aile va aye. Ya na.
1: Le kiole ya. Ale o makame ke kiere.
0: Alo fae. Ya al mesiri.
1: Ko ke fuge fanga.
0: Ya al mesiri na manuia la ftelinga. A.
1: Afrika ikele ya.
0: Ya fa manuia fo ile toy fo fanga le ne weekend ma. A. Mal ne jaf.
1: Ya la o ko fa mal ko simo
0: kwalo. Ya mal le. A ftai mano.
1: Ya.
0: Ya fa so fo ye mal le temi.
1: Ya fa simi ke le.
0: Ya fa pe na fo yuso. Alo fa tu tautonga a. Ya ole lei se se se ko kon
1: ka
0: kuno mo. Ya ole lei. Ya sai fo mano.
1: Ya
0: pase. Ah de bo. Si wo lo fa talofa.
1: Talofa.
0: Talofa ta talofa. Ya la. Ta ke ya li wo kawa vale ya li ya le pa ya kalo ngalo mo. O sole talofa wo talofa si ave pasifa pe ai longa avala o chalo fa e o manu ya mai oi oi ya ma lo le ono sai la ufionga a
1: o el mere fa i kama si fa ma lo ku sala mi ka ro ma mai o ku ma lo lo la mulburia ku
0: o chalo fa so ye wo paula va i fa pe tu tu sa so ese a ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
1: ha
0: ha
1: ha
0: ha ha ha ha ha ha wa matua mana ya tele tam finga nei tam cherpo a
1: ala
0: ya le yo la nga fa malia tu ma wa ta vale vale la wa mai manor tali la nga len fai ni ka tolo fa nu
1: ko ka vale vale ai
0: e oi
1: mo la ba mo ai e pe ala ke ngir pungu yo walwo ke fa yo ke apo ne
0: pikta ya wale le ya na le wa ta un mai le si por kala me le si uso foi ya mis sino mon wi nga luenga ya fa pe na vo i luang lau ya fa se vo ba ya ole mai ta wa tu ta ton wale valu a na ole insinia le pisi solo mai i ya le to to no mo si polo kalamelea

ya wa tauno fa ma vai ya ma muriatu ya lo fa nga muri fa sa un alta tu tu no o sa lo me numero tasi o kisa numero luo te wila numero tolu manor numero fa chini numero fitu sa lo me valu sa tele le valu nga laus fulu ma lu nga laus fulu tasi o manor fulu ma le luo va as fulu tolu te wila fulu fa sa tele fulu lima kisa fulu ma le valu chini ile fulu ma le iva tawalunga va alus fulu. Ya all tato VOF 20 na moline foi va yaso tarsia ya fiki foi se lucky la fia fia na ni loto na nei ya no va pele ya melita elo le nganga mulia tul fa fte tele mul fa malo tapo inga so tato tunu mala fa so so ngol ni va ngal fia to nu mul manuia isi uila una ngal si fongol sa tonga ya ona ola tu tapo inga ya mes fol fa no ino mota malawa venga te failangi tonu to sa o auto telefoni ya e ala to se tau tua vai vai ya e fa malu lot foi ma so tu vai malu pu enga si tau fainga vai vai wo o isem fail ne fiafi fa am talanga fo o pa o papa po wale tau ta mali ia sa mole tu pele le nganga ya e matua tu ya oi la fa pe fo no fiu fia manu nga si ai se te fa le tonu la unanga ya lo talo la unanga si fonga saltonga e fa manu e tele le tua fuanga ya o fa mwe mwe nga uma malava singa la fa ngai fa ingo leva yaso ria foile alo atu fa nga malolongo le poana nei ya mes fo la tolo fa nga nga lunga mel te nei ya la to unu masani o fa to fa fa so i fa samo. That is the end of our Samoan program this evening. I would like to say thank you very much for everyone are listening on 88.9 Win FM. My name is Tony Tuimonga from the Voice of Freedom team. I have to say God bless you all. But I would like to acknowledge, I think the Sri Lankan programs are not available for tonight. From the Samoan community, I have to say bye-bye. Love you all. Good night.